Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to Prindang. Ato ya ulat-lat.